Perjo, si misaya, shalaya mo ni aptikim, baka pariya siyong kilya solista. Amakong kayo, eukuye, ki Mercado Central, si frente niya siyo, mi Avenida Raymond dicho, siyue kalya siyong mamita linda kuna. Kong kayo ito yo, niyanki, programa kushikushumpam, huyayarko sem shalaya mo ni aptikim, 10 solista, 10 solis pam, baka para monka. Manamasta ka kobraya siyong kitso, ya? Entonces, eukuye. Buenos días, amigos. Seguimos siempre con nuestra música auténtica.